Nere dharan chigit dhudu shane, nganzu kyaa naa su shewe labda zi naa loo la chigi. Ene, pesha chiya, ta chwege sudu zu che. Gabri ti yaan chwege Kurang zuwe shirake pesha maa shima che che. Dinde kashe yungro yungro chigi maa do shen, nganzu chirshiru dhudu shtibur da. Che, ene, daga nashik ene, nge luji chigi di mbyugyu chabi, nganzu anda, Labdas and Alole, any ten y ten, Daxa Doyati, Midur, Sturton Yaudos, any dancers and Alolia, Cheran Alan Rada, Dos Kauchi Ready, Ya Dimade Yuina, any Ludu Pomozo, Ya, Kora Tasasos, Yang Kung Dwajine, Ya, Chi, Dodging Yuritinje, Ya, Tizu Sunny, Ludu Pomozo. De yonche, ene taksa doya dende, chi jangto na yao doo shene, nge dende mbyugyu shenyo. Yaho, ene mbyugyu warna si, ta aso mbyugyu tolop chi yodoba di, chi kimbo pomo zu da di, lozong shesha shi, chag ri, ene kanda chenyi lo ya di, pe kya shibo doo shene, nge dende mbyugyu shenyo. So da kya zo sobo sa shane, oda, ande, tuzu de, chö singe de, mongde de, saro, chö lo topa chö de aro, de, nizhi ki, yonbe kudu de, besha yao shi de, rilung yao shi chang. Eni, sanjebe chö ki, shi da, lam da, nribyun dam sha, do se ni, digi de yao shi shenpa yina, bina ngare nyamjong sha sha ne, ngade gyagan le ni, eni rinpe rinpe ki, cenribu nyamdo, cenribu mongu nga to kore. Chidang chenrigo zu, ene, chwe shita tona chikimari. Ene, ta nganzu di, rilungu tona duksun dhraji cha yindu zane, ene, chenrigo zu nalo le, mikse tona shenge, gawa shenge dine yungudukwa. Ene, lakor tu ya, semkam rigo cha shana, sanjebe shungu nalo la, semkam rigo shiv chawu shiv chawari. Ene, nubchubi shenye nalo, semkam rigo yawmari. Chasa, Tsenribozu nalwa ne, da mikib magi sada lungbo be shidi yana mayo sada zo sem du modulo tuguyo indi zane, da gyawa ngashi kesi maari, ya tarbada tamche kibi kesi ke maari, ganda mizidi chambu juhansi da, tumbu juhansi li ya, ini ganda nangbe semkwam ribo di kesi bu du usani, o dindri ki da, Menziru sawa ziyon degi yari. Chisa wa dili yindu, kya tuta sobu cha sha na, ta kaya chibu cha ni, kanta gomba zu, besha ta, chenyi ta ya yodoba chigda, ene, di daksa yodoba chigi. Dinga kya tuta lam yindu song, ene, anta sheba na shi, sobu gomba zu, nga la gomba zu, ten ten chigi, lo zong ya wu shi, ene di chigi wa labda zi nalo le rinbegi ene mikse chio da manjiri chigi pigi ta riklam da adizu chadi chigi labda zi nalo le lozong shia yodipa chigi o dindri chigi ngen yi di melam kegi yu rao kegi yu la kenan zu sobu sobu chiro zu di samli sha shua di chana sobu rikshung ding sa uchi yodipa da di Tūrūshū tsāshīwa nāla mūtūni nāni, tūrūshū tsāshīwa, tūrūshū tsāshīwa, tūsba dētūgurī. Dāgatakā kāna, ēni, zambulī tsādrūgī kēmbē, zambulī kōrī gyōdrūyā chūngurī, kātā zambulī gyōgō māshīn bōdū, kātā kārā nāzgō nāngbō dzū, wātā jīg sāngyēbē shūng, cēnrī dā tūpa, rīglūm nā, rīgbē lāmnē dēnā pōyā yodabā Sina sopo chuto zu, di gongpa xa xua. Xen da yin. Gia zi chaga. Pezin zi xa.